macing madua na patat. Bang abin winwit ina na buro na nadyan na mo ama. Karabwiraya wipian nakap na mo ama. Yamo

0: Nuansa Minali Hari Sa Dalamay Pamarindang Malam
1: Sigulay Sigulay
2: YFM Sigulay Sigulay.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. No, you na miya kabaka ko. Kis raba ko ako. Kis sama met ko ako. Kis kula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya ruma kay diberi ko. Anang kalo main game. Nama-nama game ba handphone. May kamata kita jay. Anang lawan tino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sano, chico.